0: tufuna owaleba nga tugenda maso bulungi naye nga tukola era tujja kugenda yo ku weekend eyo
1: inshallah.
2: Dokita kujukizaamu akatono nti nendabirwamu gwe agenda okukola abaliisa bwe bawa oli endabirwamu
0: zonaweziri
2: nazo tuzirina
0: kituufu
2: mu ngeri y'emu eba kwogera bakakasa ku kisulo nti we twogerera yinginiya gyali era ali ku mulimu akola era mu ngeri y'emu tubagamba nti ebyeta omusenyu weguli naye gwetaaga okwongerako omusenyu gwe tulinawo gwetaaga okwongerako alibo abajyali ngagwegaanizo inayo situlo twagaza omusenyu zo nga 3 oba 5 nazo gamba nti zekanzivuge nziteekewo oba muzinone wano tujja kubeera nga tuzinona bana ekigenderamu ebyo byonna kusaasaanya kumanya abantu bafune okumanya okw'enjawulo olw'ensonga nti ojja ng'osoma ebyafaayo okumanya kubaako wekusookera mu buli kitundu newano kwasookera n'omu central era njagala kwawunukula abantu baffe ab'omu central batubuuza ekibuuzo eno yo nga temuzimbayo eno kitugaana okuzimbayo si lwakubawalana lwakubaagala tugaana okuzimba lwakuba tubaagala nnyo musobole okugabirako abeewalala aye okumanya gye kwakeriwa okutuuka kati olwaleero tugezaako okusaasanya kutuukeyo mu ngeri ey'enjawulo ekyokubiri mulimu okujjukira n'okuwa ekitiibwa n'okusikiriza bannaffe ababeera bavudde mu bitundu ebyo ate ne bajja basiga okumanya weeruje naba ate
1: bakuleetekatirokitanasikalisa
2: ate okumanya
0: yakuleetekwava
2: mu kifo kyokugenda okuteeka eri gyekwalaga kati fe katumugandi kaliisa katukuyambeku fe tukuzeeyo ewamu okusoma okumanya gyekwakolaki gyekwava gyekwagenda eno lwaki bannanga bali eyo yensonga lwaki tuzimba ebintu bino nga bulaba twazimba eyumbe okumanya kufunikeyo tuzimbye eno newana
0: tujjaemusente
2: twajjamu batwagendako eddegeyaakwasitwagala bagamba nnyo tunabajjukiza ennyo mujjagamba tilwaki mutujjukiza naye nga kyekyammwe so kisulo tukubiriza buli muntu yenna gy'oli wadde twogedde ebinene ebifaanana bityo nti webiri naye obutono obubulamu bwe buli bungi nga bwetagisa nereba nolwekyo tuweereze ensimbi nate afaaba entono kubanga tetujagamba omuganda yagaa nti owemutakomera kakati babanga nowemwakomera mulebega nti abebinene batumazeeko mulebeganda be muhammadi saa
1: salam
2: abasajja bagerinnabinga nti ya rasulllah dhahaba aludusuru bilujuru abagaga batumazeeko empeera bebasaalanga bwetusaala era bebasiiba nga bwetusiiba tebakoma okwo nebasaddaka n'okusaddaka olwofe tukole tutya nabinaga nti ati mweraliikirira kamba weyo ekyenjawulo ekigere kyona otambula mukujira eswala saddaakaekigambo ekirungi saddaaka okutendeza allah saddaaka naye era abagagga tebaalekayo bagenda okulaba nga nakyo kibetagisa ne bakikola balibaga ndi ya rasulllah abasajja batusobedde
1: nakyo
2: batulumbyeyo fe tukole kaki nabiraga ndi ekyo mubaleke fadlullahi yutihi man yasha kiki enjagalamu ekyo bebabanga bali batuwadde ebinene gwekwata ekitono enkumi zotaano omutwalo gwo emitwalo abiri ekkumi oziweerize ozisindike ku akawunti ya house obuzaka sekayaha gyagenda okubasomera bwomala ozisindikako naawe ojja kuba ozimbye nga bali abagagga kyetwagala tukwataganyiza awamu
0: ate seeka tukyataaga sente nyingi oba purojekiti egenda kutumalako miliyoni 63 ebyo byetubanyonyodde zikyali sente
2: ntono
0: tukyetaaga sente twege byetwogera nti kilaasi 89 ate tulinayo ne toilet tulinayo n'entebe desks kuba tetunazogerako n'amazzi kuba tetunazogerako kuba ekizimbe tekinayimirirawo ngu ekizimbe kinyini naezo desks zikyaliyo amazzi toilet n'ebirala twagala sente nyingi miliyoni 63
1: alright kikumi musanvu katunyiza mwera apal fm kwetuli asimu eya house of zakani wa uganda eri 07 eya mtn eri 07 0 7 6 5 0 7 6 5 0 7 6 5 0 7 6 5 0 oba ku 0 eya airtel eri 07 0 6 5 5 1 9 oba osobola okuyita ku merchant eya airtel wonyiga sita 1 8

0: ragazzo si gara con Sandeno. Con Spagna in Argentina, mi ha quale cop, con la buona sala. Diva con diva. Guarda che fai nos munio con Jesse. Già ci gano con guerra. Già tu gano con la vidoia singa. A mi ha quale cop, come non dico no. Con Sandeno, sa ogni se ciro. Per a co, tuning a palfa ma. Io non lo guapo io tavolino. O lo guapo io che ne nyango, lo guapo. Diva, come che non lo tambura. Timmy of the Yemi Sanyon gave Quillas a live on the Cafeno's Bidabi Momokaga Sunday, no live Kupano of Africa Radio. So, and yes, it's your tuning up, better called. Oh, to send you kill one thing now. And you're spinning back, I'm a fetuchetica. I don't have any getting our gamba. Nothing to Chitwana. Hanya Tetica. Linded it
1: Wangi, uliotia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaako ku mmere.
2: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
1: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
2: Era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
1: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Iriza makago kulubufumbo bulungi era obweyagaza obunyuma obujjudde essanyu nga tukubaganya ebirowoozo
4: ng'omukazi ng'oyagala okubanja balo tomumanya biro byaggula mmere n'olwala ofuna olubutaawo omwezi ogusuuka owande oseseme omutunulire bwatunula obeeye
3: kuno kukuwa insomise zenja ulo mudini kusonga zobu fungo ama kama ulonja gubu islamu bizibu chibiyo itamu
5: manange wa sheki mnyambe omseja nkuba
3: tukumbala sakuno kukuwa kumagese uwe niko zoja chani ba digita
4: umayi Allah ana wa taala taina mutuko ya steka musinga taina mukamawi ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi mungu wa hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi tabu huziwa tawe wa magezi avuma ajerega ateno mungu ya soka na kube balai ni umu salamu habana basatu nga mchate gira uwe kumili habana wa mwake mwa
6: chengira
3: bururu nekuro sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula makago isirama mrunje
7: Hana Islamic Health Care Center beba kuguka mukujanja bindwadde ngabakose dagali obutonde tukolida majani agenja wulo agaitibwa ashifa agakoliddwa miti agenja wulo omuli omuti gwa Habat Sauda umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam guya kakasa ntiguo nyendwadde zonna okujja ku obukadde nokufa gajjanja babagaziwa prostate gland gakula kubamya abanafu pressure sukari omugongo nendwadde endala nyingi alshifa agula emitwalo 5 jokka fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akula ku ndwadde z'ekiwanga ate tuyina ne immune boosters Hana Islam Health Care Center tusangibwa ku magoba shopping mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti essimu 0702-48-92-97 oba 0774-48-65 Noti satu.
8: Twinbrook International School Chitez Bamba. Somero ya primary, liya chisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, ne sports academy and skilling center. Eikirize vye mizanyo, awamu ni vye mikono. Baso misedini yobusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nga naba izi, baba labirida bulungi dala. Basula bulungi, bali ya bulungi, erangi somero, lili na bulichimwe cheta gisomu izo kusomo bulungi. Omuli science laboratory, computer lab, awamu ni library, twalu mwanu Wandise ku Twinbrook International School Chitez Bamba eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga basangibwa Chitez Bamba mukasanga Town Council eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 ne noti 78 Twinbrook International School nurturing a generation of character.
9: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola Weetaaga magumba clinic abayunzi ba magumba mwemwe nabamenyeka magumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka namu abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba clinic ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi mubunyezebwe bawonye endwadde nga gouts arthritis batereza embaliga enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka etaano bajjanjaba naabo abakubwa stroke na yenge ebyokuwona biganye mwabamenyeka ne babayunga na yenge wasigala mu bulema mujje muterezebwe eddwaliro liba liggule buli lunaku okujjako ku sande okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi okumanya ebisingawo kuba ku 0705 00 65 oba ku 0776 9 magumba clinic ku Lubaga Road abayunzi ba magumba
6: Muteceka, muteceka, amu kumia satu goka, kumia satu goka. Kwetu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na muri de, inga buga bante. Kusema singa wablaya.
10: Buri ali mendo istinga manyo Uganda uliriza.
11: All civilians must leave the following countries. Ayara gisi,
10: webagambi.
11: United Arab Emirates.
10: Muveo,
11: basi vili anisi mwena mwena tuvala bude, temutuwe kwa sakata, Bahraini,
10: Saudi,
11: Kuwait, Jordan, abagezi muveo.
10: Kakati uliriza malaika yokufa, ojimanyi.
6: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
11: Omusajja we gwange eri Amerika agambe ekijjale kakijje. Tugenda kukuba. Egwanga eri Iran n'abaafa we bali bajja kunyeenya omutwe nti bambi mukuba.
6: Weyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyomero weyongera okumanya.
12: Hotel Africana ye hotel yokke y'omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna banquet meeting facilities conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaane za kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weri Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 kunya Wampeo Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
13: Africa, Africa.
6: Kukwe Niliza. Program. Chet Sunny Day. Mwote giriri nsongizi nja ulo. Izu kwa tegana kumikoro. Graduation. Chitofo, obasi chitofo, chani ba digital, kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuwa mutochi, tuvisunsora, ngituliwa muna ba manye, baka furo, ila baka kensa, mkuru ngami ya mikoro, wanakupu. Buli lwa Sunday, okuva ku ssaawa 10, baka ku ssaawa 10 ne mwezi akawungeezi, Church Sunny Day, tochisubwa.
14: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطولي زابروني أتني زبا الله جل وعلا Namati Damat Jufu, Tumsaba, a source as living in the Mdembe, which the one of Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. We come to Mukutu, Yerakuirang and Bebaza, Kuirati, Bamba Gina, Mukuirak Mukutu, way stronger, Barakallah Fikum, Wajazakum Law Khaira, the Junia, well, Akhira. Bafunye bizibwe by'enjawulo tubasaasiddeko ate n'abafunye birungi alhamdulillah olunaku lwa Sande n'okuzomwezi 19 omwezi gwa 7 omwaka 2026 essaawa ziri 19 ne seconds 19 ez'emisana ng'olwaleero namba lw'ettuntu amanye eddoboozi nga bulijjo Sheikh Kakeeta Bakar Khamis Kitata okutuusa program kiki ekisaanidde olunaku luno olwaleero Ee, mbele limu, simu jiraba, na kuli omu wali,
13: abantu bafunye obunkenke obutagambika. Obunkenke obutagambika obwagudde obuzze kugwa mu ggwanga olw'obubenje bw'abaana baffe ababeera mutwa ne babeera nga Allah atugerera ne babeera nga abatuuse batuuse so nga n'abatatuuse gye babadde balagala nti batuuse. Awo nno obunkenke ne bubeera nga bungi ddala era n'ebisa ne byeyongera okuluma abazadde. Ekisaanidde ky'olwaleero nga mmaze okubuuzaako gwenna ali ku mukutu njagala kugamba nti ensi Allah bw'aba asazeewo okugikankanya agikankanya. Allah nga bwaga nti a'udhu billahi min ashaitaani rrajim idha zulzilati al-ardu zilzalaha wa akhrajati al-ardu athqalaha wa akhrajati al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Omwana Adamu Allah akugamba nti bw'aba asazeewo Allah kankanyako mu nsi eno gireetamu zilzaala okukankanya agikankanya nekankana wa akhrajati al-ardu athqalaha ensi esobola okubeera nga eyogera ebigambo byayo efulumya ebigambo byayo biki byeyogera biki byegamba. Naye ekibuuzo kiva eri omuntu n'agamba nti maalaha kiki kino kiki ekizze. Abaye mutunuulire ekintu ekitali kimu essomero eritali limu agatali abiri agatali asatu mu nnaku 10-15 okubeera nga abaana baffe basaanawo mu nsaanawo Allah gy'aba asazeewo naye nga yabubenje. Ekiseera bwe kituuka nga ky'amasomero okwaka muliro gakwata omuliro ne gajja amasomero n'owulira lino n'owulira liri n'owulira liri ng'amasomero gajja muliro abaana baffe ne basaanawo olw'ebintu byabwe. Ku luno tegakutte muliro naye ku luno gagenze n'abaana bennyini okubeera nga emmotoka zifuna akisidenti ez'enjawulo omufiiridde abiri omufiiridde asatu abataano munaana 10 n'abalala okulemala n'abalala okusigala ku bisago ebyenjawulo. Abooluganda ebigambo bino byonna tetulina muntu gwe tubiteekako nituga nti gundi wabula nteekateeka za Allah zo Allah bw'aba asazeewo nti enteekateeka ejja kubeera bwetyo gwe tolina bw'oyinza gikola ki kugikyusaamu nga Allah subhanahu wata'ala bw'aba akisazeewo. Naye tugamba nti abange embeera kwebizze ngaefaanana bweki weewaawo tetugiteeka ku muntu ng'omuntu nti omuntu yeyakoze ensobi naye kuba kusaaba kwa Allah naye kusinga okugezesa kwa Allah kujja kw'aba asazeewo okugezesa nakw'abaddu be n'abazaana be tusigalirayo nga bwe tubadde oba tutunuulira tusooka ne tuddamu emabega tugamba nti ebigezo bya Allah nga bingi kiki kyetukoze ffe ngaffe tulinawo obaoliawo byetuba tukoze ebitatuukiridde ebyetagisa okulongoosa naye kakati ffe nze nammwe abaliebweru tugamba nti obubenje buno obususi nga bukwatidde mu baana baffe mu masomero obususi mulowooza tewaliwo obaoliawo bikoleddwa nga si bye biteekeddwa okukolebwa tubeere nga twegayirira Allah tuddeyo ku nkola entuufu kubanga tuyinza okubanga bino tulaba obubenje kugwa n'ebirala naye nga ffe situetereezezza abaffe tewaliwo bulyazaamaanya oba oliawo mwe bamulaba obanga buyinza okubanga bulyazaamaanya bwa ddala nga amasomero gano saaga obuka agafunye obubenje mu baana baffe naye n'amalala agasigadde agabadde agatannaba getusaba Allah agatukuumire abantu nga olowooza tebeetaagisa kuddamu keemabega olowooza tiwali bulyazaamaanya abakulira amasomero oba oliawo nabo nga bakitaddemu nnyo amaanyi Allah n'aba nga ayinza okuba omunyiivu kubanga ebiseera bino bitwogereramu amazima amatuufu abazadde akasente bakanoonyeza mu kiwato nga mazina naye ate abantu abamu bagufudde mugano nga gwa nswa nga bagamba oba bazinoonya ate banaakola ki balina zinoonya newe sanga ngomuzadde bamukamulabye bamukamudde ngati waliwo kisa kyonna mu muntu oyakukamula oba oliawo nakyo nekiviirako obusungu bwa Allah nga waliwo n'abazadde oba oliawo nga basigala bakukuluma bagamba tunakola ki bakikozesezza nanga kale tunakola ki ne baganga bawaayo sente naye mumpaayo ey'okubeera nga tebaziwadde ey'omwoyo mulungi mu ntandikwa y'amasomero tutera nnyo okuleeta kiki ekisaanidde pulogulaamu yefaano ya ki ekisaanidde tutera okubajjukiza tubagambe bannange nti waliwo abazadde amasomero nga gabalirira ebintu mu butuufu omwana wa baby class ne byatagenda kukozesa omwana n'omugamba nti buli ttaamu aleete lota tulimu y'empapula empapula bitaanu nga wa nasale wa P2P3 buli ttaamu nga nakafo nga ddala mu butuufu empapula ezo si za mwaka omwana oyo agenda zikozesa netulabanga omwana bamusaba leeta bino leeta biri n'otika pickup kumpi namba yakugenda ku ssomero ku mwana omu omuto abantu ne basaba ebintu nga bye basaba ddala mu butuufu babisaba balaga ng'ate ne school fees tebagenda zisalako ne balaga ne school fees ziri waggulu ne balaga nti ebintu bye basaba omwana byalina okuleeta ebigobera school fees ate ne balaga nti omwana nebye bamugabira ku ssomero be bebamuwa okulya nga mu butuufu tebijja mu ssente muzadde zasasudde abaana nga balya bubi abaana bali obumere tebubamala balidde bubi abaana bali mu mbeera enzibu egamba n'olaba nga ate abalala bo basazeewo kukuba bukubi baana miggo kwagala kubatta omwana atakola asiiba nawe ku ssomero bw'omugamba leeta school fees naaba nga tazireese obanga omuzadde tannazifuna ekikubya omwana yennyini ng'omwana okwagala omutta olwanagana naye ng'ali mu lutalo lwa irani n'ani kiki kati ebintu ebyoloza Allah ayinza obutanyiiga ng'ekitonde kino ky'obonyaabonya misikiini omwana gw'obonereza talina musango talina kyamanyi naye omubonereza naye masikiini asaba Allah n'agamba bwe bityo bwe biri nti kale Allah nsaba onteekeko obukuumi bwo mulowooza tiwaliwo bintu binyiiza Allah nga bamasomero bano bye babikola Allah n'asalawo ata ababonereze nga ate ababonerereza era ne mu baana baffe ebintu ebyo bannanga abamasomero mbasaba mweddeko mweddeko mweddeko mutuule mu nkiiko zammwe mutunuulire biki bye mukola nga ddala mu butuufu bye byetaagisa bye bisaanidde oba nedda kubanga mujja bikola olwokuba mulina obuyinza bwammwe mulina amaanyi gammwe mulina obusobozi bwammwe mwe musalawo gye musalirawo tetubaayo ne mukola bye mwagala naye wallahi ebiddako biyinza obutababeerera birungi agogo ge mazima kaakati ekyo nakyo bwe mba nekyogera bwentyo sirina ssomero lyonna lyensonzeeko naye abaamasomero mwiti ati waliwo essomero eririmu lirisaidiza emasaka eyo abasomesa mulimu abasomesa mu biseera gye bijja mu maaso tujja kutandika okuteeka abasomesa abo ku mpewo wano kubanga babagezezzaako babuulirira muganye babagezezzaako kyonna muganye abaana b'abantu bwebubeera nga mudde okufuna omusaala gwa mu ssomero muddira abaana nga mubakuba emigga egibattirawo omulala yakubye omwana oluye amatune okutune kutandika okuvaamu amazzi n'omusaayi n'amasira kwavunze ne bamala ne bakola olukwesikwesi ne bagati ate omwana aludde mu ddoomu simanyanga banne bali mu kiraasi basoma n'olwekyo tumugobye mu ssomero kani imagine omusomesa yajja omwana we Kampala omuzadde yajja omwana we Kampala amulese mu ssomero amukuwadde mutegeregana ebyo n'omuzadde asasudde ng'otuuka ng'ogamba nti omwana tagenda omwana tumugobye kubanga adde mu ddoomu nga yeebase ani ali supposed okuzuukisa omwana oyo tukomewo
15: adhan ku 1979 Pearl FM ekuleetedwa BMK Group of Companies nga baliwo mune
16: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa

0: kuchukumusu mkati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkati nzimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم كل يوم توابو الجو
3: Uri wakati program Shit Sunny Day Mwote kitirin songizi nja ulo Izu kwa tekana kumikoro Mwote mpaka kwa njura graduation Chitofo, obasi chitofo, chani mba digita Kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuwa mutochi, tuvisunsora Ngituli umu nabamanyi, baka furo, ila baka kensa Mkuru ngami ya mikoro, wanakupu Buliro Sunday, okufukusa wakumi, baka kusa wakumi ni mweza haka ungezi Chat Sunny Day, tojisuwa
4: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
5: Laba nunu tuulide. Agambye njubacho nsikiliza nesulitiza Pal FM. Watayu.
6: Chikumu msampa tonyeze mwenda.
7: Pal FM.
8: Akadimikale diyo yowe kagwela yo.
9: Njera kukulisai mwadhani chitiwa. Kulika inyo kulikile mdala. Wewa kukwela tuchemku umide. Kumukoto kwe nsonga. Pal Afrika Radio kulele mtu wabrijo. Chikumi mumusamba kutonyeze mwenda, uweba linyo, uweba litidala. Utugeni demadhani chitiwa na ujukiza wa nga mblaga, nchi abantu nsenu ulwena kuwa mwe kisane, kuwa mwe kisasira, nga bakulu tebasasira batoa, batoa tebasasira bakulu tebawa, bakulu vitiwa, nga bagaga tebasasira bagu, bakule mbeze tebasasira bakule mbira, nebe bakule mbira tebawa bakule mbeze bakule vitiwa, ensegi na kujamu zilizala. Egeenda kujamu kankanyiziwa, egeenda kujamu embera, ezigeenda kupanga zituwala ganye. Bili mu si, sibi ebinu njenye binyuma, bulijotu mulida, bulijoda, olabanga, abanyigiriza, abanyigiriza, adena abanyigiriza, nabanyigiriziwa, ngabanyigiriziwa nyo. Na yetu gamba, tibuli akola chukoza, kiechi sani de, ochikolega wachifana na kiechi sani de. Aba koze saa antu, temuaga la pesa sura, ngabemezo kwa lemiri mwenja mwenye. Temuaga la pesa sura, singamu sasura antu mbude wako. Nabwani basa sura, jibateke ndoku sasura. Ebi, oholi yao, ebi njibi, ebi tani bade wo. Mewa Allahi, omuntu wanga nabia gama, omuntu wa sasurenge, tuwete zinda kala. Na hebu mwendo na akolo umulimu, nesete zengo zidina, notuare banga mko ganyo kumusasuru, ganyo kuganyo. Na wana miskini akola sende za mire ya aliru, akole la kusasula school fees, akole la bichi. Jatu to mwana na wane vamulega, ni vamula ganti umano watu ndaba kusasula, ukunja kama someraga mge tumanyi, ama tono tono. Agali no kukumi ikilize, iragama nchivaita koze sa. Agama nchivaita koze sewa. Negati iranga da kakasa, ntigate ikibdo kubano kukumi ikiliza. Umwegali. Sikuja gati gali mwe gali. Na yati na aga agala gila dala. Ntigote gegu ya. Nga gegu ya ngo maana gamu saba. Etisera chokuno nyawa iza. Msumilu gaba gegu ya nyo. Na yati gamaroku tu zaba na gamaroku tebe kina msumilu kwe pa. Oja kuba gwariye wedu ta chayina makuru. Gwayareto mwana. No mwana ya jeja kupata chayina makuru. Chitegete.
7: abamu waliwo n'essomero erimu era nabyo kyetagisiza tuli lyogera abaana batuuka okulwala ne batuukirira abasomesa ne babagamba munatica ndi mulwadde oluusi nga omwana ddala bamulaba nabo bamututte munaga mu kliniki yaabwe y'essomero nga bakimanyi tebalina mu ddagala naye omwana n'asaba waakiri bapekasimu nkubire taata oba nkubire maama wallahi omusomesa n'agaana n'agamba babazza tebamanyi nti nomulirwala mugeeri mudeeri mudomumwebake wagamba omwana totegedde bulwadde bwomuluma totegedde alumizibwatya totegedde kiki naye omwana akugambe etali nkokola nenkoko bagiwa eddagala naye omusomesa n'akangukira omwana n'amugamba ni mumaaso saala ate bwe balabanga balina abaana obaoliawo gye bayisensere basaba ku busimu bakubire ku bazadde baabwe oyo omwana ngajja kkaliirako lwaki akubidde omuzadde omutegeeza nti mulwadde kwegamba ne bafuga abantu nga babafuganga ate abafuga ebisolo obanga n'ebisolo birabirirwa kati allah lwaki taleeta adhaabu n'olwekyo omuntu ye muntu ekyatutumye mu nsi muno n'embeera zonna zonna lina okubeera nga tubeeramu tubeere abantu balamu tukuume abantu nga balamu tukuume ebintu byabwe tukuume embeera zonna tukuume ensaa zaffe naye abantu bwebibeera nga bibaweddemu abantu ng'embeera zibaweddemu ez'obuntu bulamu ebijja okuddirira era tebigenda kubeera birungi mu buli ng'embeera zonna n'olwekyo kati gwe olwaleero eno embeera yeeriwo omwana bamusabye sente ze bamusabye okugenda ku ttuwa ne basaba zonna sente ze baba bagadde baba beegerekera nga bwe baba bagadde naye abantu tebanoonyaamu baana bali kubeera nti balina bye bagenda okuyigamu okujjako bo okwongera ku nfuna yaabwe kitegedde kakati ebyonna yonna bwe babikola ate abaana abamu babatambuza era abamu ripooti tuze tuzifuna abazadde nga basabibwa ssente nga nyingi ne baziwaayo naddala mutuwa ziri eziyise emabega nga baziwa abazadde abaana babawa ssente ne bajja ne bewandiisa naye abaana ne batuuka okubasiibya enjala gye babatutte ne babatwala ne babatambuza eyo naye abaana nga bye babawa okulya tibirina nekibiyinza kubagasa ng'ate ssente ze baasabye nyingi nga zandimaze omwana oyo okutambulako n'okulya ate nabo ne basigazaako naye babawa obumere nga tibubagasa tukitegedde kaakati ntwebuuza nti awo omuntu abeera ayagala kiki omwana baddayo waabwe n'ayogera ebintu ebyo abazadde basigala kyekimu mulowooza bo tibasaba katonda okubeera nga abawo bwenkanya baleme kulyazaamanyizibwa n'olwekyo situjja kugamba nti olwokubeera nti ki naye ebiyinza okuleetera katonda obusungu mu mbeera zetutambuliramu bingi okusinziira ku bikolwa bye tukola n'olwekyo tweddeko ne allah addirize mu ebyo byatugezesa nabyo mweddeko ne allah addirize mu ebyo byatugezesa nabyo bwe munaba temukoze bwe mutyo ebizibu bingi ebiyinza okubanga obaoliawo buli gye mutwala ensonga ennyo mu maaso nga mutwala ebintu ebitali byangu abantu nemubakaluubiriza nemubakaluubiriza nemubalinnya ku mitwe nemukola ebitasaanidde abaana baffe ne baweebwa ebitali bituufu ebitateekeddwa baweebwa ng'ate ba abazadde basasudde wallahi era mukakase nti mungu ezakyatuleetera bingi n'olwekyo tuddirize ne allah waffe nga bwe tumusaba naye abeere nga addiriza njagala kujjukiza nti edda bwe twabeeranga waliwo abantu abaasoma mu myaka gy'ensanvu ki emyaka gy'ekinaana bo baakolanga batya ettuwa zaabwe baazikolanga batya abasomesa abazadde baateekateekanga ku ssomero ne baleetawo ebintu ebisanyusa ku baana ne bibajjako obwongo buli obwa situresi ya kilaasi owulidde ne baleeta ku bintu ebyenjawulo ngaera birinamu okuyiga amasomero gakyaligananga ne bajja ne bazanyiraku omupiira okusomera awo abazadde baleetangayo abantu bano ab'emizannyo egiyigiriza nga gyegiri ne bagireeta abaana ne basiiba okugamba ne babeera nga obwongo bwabwe bajja babuwagalira mu bintu ebyenjawulo naye olwali bwe kibeera nga kyakujja wano omwana n'aba mutwale agende ko ng'alambule agenda okuddaga ne byalambudde takyabijjukira kitegedde n'olwekyo situgaana okusinziira ku kiriwo kati tujja kuliza bya myaka gya nsanvu kubanga muli ajja kuba essimu anaagambe nti oyagala tuddiriza bya myaka gya nsanvu naye tukole ebisaanidde tukole ebisaanidde eby'emyaka gino tukole eby'emyaka gino ebisaanidde okitegedde era byetulanga abaana bajja bifunamu ate ng'era bibajjeeko ne stress yaki ne stress ya klassi insha allahu taala kubanga abamu era bibaleeteramu stress eyo kubeera nti tebafulumyako ku bwongo tebalabako ku bintu birala byanjawulo naye baba nga babirabye tubalaze byawa era tubiba tuttemu ddi biseera ki insha allahu tabaraka wataala tusaasidde nnyo era tusaasira nnyo bakadde baffe abafunye obuzibu mu masomero gaabwe ate ne tubeera tufiiriddwa abaana baffe ab'enjawulo ab'ebika eby'enjawulo n'amasomero ag'enjawulo amalala tusaba allah abeere nga atusaasira era atunyweze ku ngeri emu oba endala tugeragerako ku masimu aye tulabe abanga abatalina bagenda mu ttuwa bagende oba tusooke tuddirizeemu katono kubanga wonna tukimanyi nti okufa kukola ki kutusangawo naye abatalina genda bagende abatalina sasula basasule abasasudde nga tebagenze bakole batya n'ebirala byonna naye nga mukkirize tumala kuvaako mu bubaka bwa bakama baffe buno ate awo tugende mu masimu insha allah
3: Iriza makago kulubufumbo bulungi irubuyegaza obunyuma obujjudde essanyu nga tukubaganya ebirowoozo
10: ng'omukazi ng'oyagala okumanya balo tomumanya biro byaggula mmere nolwala ofune olubutaawo omwezi ogusuuka owande oseseme omutunulire bwatunula oveeyo
3: kuno kukuwa ensomesa ez'enjawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo amaka amalungi ag'obuyisiraamu bizibu kibyoyitamu
11: banange basheeki munyambe omusajja nkuba
3: tukumbula sakuno kukuwa ku magezi wenikoze otya kyanibadde kita
10: omanyi allah subhanahu wataala talina muntu gwe yasiteeka mu nsi nga talina mukamaawe ne mu baana buzadde wabaawo mukamaawo mugwayiza okuleetera omukazi nga ye mukamaawo tabuuzibwa taweebwa magezi avuma ajerega ate nomu yasooka nakuba ebbalaayi n'omuzaalamu abaana basatu nga mukyategeeraga
3: buli lunaku lwa sande okuva ku ssaawa nnya ez'ekiro paka ku ssaawa mukaaga program obufumbo kola amaka g'obuyisiraamu amalungi
12: wali olambudde ku faamu za YPA oba obadde obawulira buwulizi anti be bali ku mimwa gy'abannayuganda ensangi zino omukisa guzze ku ssande nga 26 ogw'omusanvu 226 mujje tulambule oli mmemba oba toli YPA kuwadde omukisa okujja okulaba ku ebyo abantu bye bagamba mbu tebisoboka tusimbula saawa 12 ez'okumakya ku ofiisi za YPA ku Rubaga Road weewandiise n'emitwalo 10 kati era okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 3 nooti nooti nooti nooti 34 tosubwa okulambula kwa YPA okujjudde okulaba okuyiga okusanyuka okulya n'okunywa tusisinkaneyo ku ssande nga 26 ogw'omusanvu
13: newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo wamala P7, Senior 4 oba Senior 6 tuwamalako okusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu jangu otwegatteko mu lusoma luno tusomesa diploma certificate ne short courses mu journalism and mass communication okola ku TV ne ku radio catering omuli okufumba ebika by'emmere eŋŋanda n'enzongo bikare okola keeki emigaati ne pizza video production okukwata kamera decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okola sabbuuni w'emiti ne graphics design osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikkirwa waliwo ne half basary eri abayisi 10 abanaasooka okwewandiisa essimu noti 754-2-5 noti 754-2-5
14: tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulu wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Nol Dubai Foundation
15: omuzadde abadde anoonya essomero eriri ku mulembe nkwanjulira Mars Islamic Junior School somero lya kindergarten ekeya pre-primary primary disomesa theology ne secular somero ya dene boarding lisangi wansanji buwali kumasaka road nga wakaita humafutaga oilcom dina entertainment room environment and city for iso wiso umano kusomo bulonji baina nevani zitambuza abana dina swimming lessons abasomesa abafei baliku international level tugabane half basali ili abaiza abasomo bulonji abazadde bebuwali katereke chambuzi mugongo mukono nsanji sumba maya chitemu na chitokolo boloba na magoma nenda bingo mujemu wandisa abana okumanya ebisinga wo bakubireko ku note musavu note note ana mwenda chienda musatu nkaga musatu oba ku note musavu mukaga mukaga atano nsavu musatu abiri musatu
16: World Cup finals bira biri mukaga tuchigala ku Sunday no ku Spain na Argentina ni atwa ni chikop guna bula sala ndiba kundiba World Cup finals mu New York jaza jetugendo kugwera jetugendo kulabido ya singa ani atwa ni chikop tamurundi kuno ku Sunday no sawa nyeze chiro pera ko tuninga parfama yo noru wa kubiota buliro ori wa kubieke nenyangori wa kago ndiba kawegendo kutambula handi timu ya febje bie misa nyongevi kuwele sa live World Cup finals bina bini mumukaga Sunday no live kupalo Africa Radio sawa nyeze chiro tuninga pera ko Tushanyo kile wangu fena Hanti yabo Spain bagamba Fetu chetika Tora wali jenti na wagamba Na fetu chitwana Hanya chetika Lindirida

0: kutambula nti mu mita wezi waliwe gali yomuka wasigadde wezi ne wani wotuse waliwe chi gali yomuka sign post ya ziyamba omuntu driver okubeya nga avuga asoma biche byo ku lugudo
1: n'okweteeka
0: agenda okutuuka wali mu butuufu nga asobola okuwira kuba training ekube ngombe nti etuuse ate yakobe ya yakube ngombe naye abaganda bino gerugama nti akanafu tekakola ki
1: tekawulira
0: ngombe so driver yalaga nti ajja kuvuga abeye nga ayisa train naye ekyennaku sign positive nga balaga wali accident tezirabika tebaziraga so nenkubiza traffic n'abavunaanyizibwa ku nguudo babeere nga bakola ki bateekawo sign positive ezirago obulungi ekirala bagundi bani badriver abamu olusi basula bavuga ne basiiba nga bakola ki nga bavuga ebidduka ekidduka kyetagisamu okuwumulamu so mumbeera nga driver tawumuddeemu n'agenda masaka nakumawo nga yeetawula bwetawuzi oba ojjukira bulungi nyo accident ezaali nyingi jo ku lw'e Masaka accident ezo kiseera kyatuuka nga buli koona bateekawo omusajja alina kitooki ekikubamu sipiidi infacti bayimiranga mumakoona nga bwojja nga sipiidi nyenyi bakubamu bwe batooki nga bagamba nga wabawo negundi kooti ya kangalo nga bajjamu driver bamutuuzaawo mu kooti nga bamusalira nga bakolaki nga bamutwala mukomera so kyetagisaawo nebibonereza ebyamaanyi ebiyinza okuyambako okubeera nga accident zikolaki zikendeera ekibuuzo kyobuuziza kibadde kikwatagana mumasomero mu syllabasi y'amasomero oba yebyenjigiriza buli taamu wabaawo yebiyeriyo taamu esooka tuba ne sports eno tuba nebyatuwa eyokusatu tuba ne speak day ojaziraba nnyo musadi taamu kati wano mutuwa mu butuufu bwanakimu ojja kwesanga nti oluvannyuma lwokugenda ekabanyolo gyogambye oyinza okukaddiwa nga tugetozeeyo kabanyolo kati mukadde wabeera nga teyakutwala kukabanyolo kufuna kuba ekabanyolo eriyo ebyobulimi so nange jjuke twali tusoma mu sekendo twagende ne kalangala era twali tuvaayo ekidye ekitwaliko kwaliko gundi bbiri yingini bbiri nezikuba nebasuula enanga twamalaawo essaawa mukaaga munyanja twamalamu essaawa mukaaga naye abaali basudde enanga webati enanga kiba kyuma kyamaanyi nga kizitowa webakisuula webati eryato oba egundi eba yeetolola buki bwetoloozi ebanga parking so parking twafuna egundi endala fakti yali yeeto simmeeji lyali lyato netufuna eryato eddala bawanikanga ebigundi ebimyufu nebabalengera eri banne babalengera nebatusibako nga olaba gundi esika emotoka nebatusika paka etwagwene egundi eno entebe naye nga twamala essaawa mukaaga nga tuli awo twetolola so mumbeera eyo accident mu masomero okusookera ddala kati ennaku zino abaana babadde bagenda mu gundi ez'enjawulo abasomero gabadde gagenda mu bifo ebyenjawulo kati nga king david wano ya wano dejje babadde kapucola kati kitebesebwa nti bagenze wala nnyo kati ate mu kuvaayo gundi nabadde njogeramu ne honorable Serukenya naŋŋamba nti babadde yafunye amawuye nga accident nga yakabaawo bamukubira nti waliwo ambulance eyabadde bavaako emabega ng'emmotoka ejja bweyimirira eyo eyafuye accident kakati ambulance neyitaku eyo emmotoka bus bagiyiseeko bwe bati bus eno ebeyanga eyimiridde bagenze okulaba emmotoka yasimbudde sipiidi nedduka nayitaku ambulance neekuba ekiyinja ekyadiridde kukolaki kufa naye nga kitebezebwa emmotoka yabadde teri mu mbeera nnungi motoka yabadde yeetaaga okubeera nga ekanika ate nayekira waliwo gundi ze bazita mechanical plant oba ozimanyi mu nguudo ezisinga obungi nga Masaka roodi nga Jinja roodi ndawali namanve buli luguudo lono oluyitamu gali highway baateekawo plant ezo nga bagenda kulaba kunoonya emmotoka ziganyigenya
1: okuzeekebejja
0: naye kakati wetwogerera oba ba mafia bayingiramu kuba government amazima gaiti ya chisamu sende za nyingi ya chisamu sende nyingi nga mucho bakikola ku obulambu abana Uganda yeka akati olwenguze eri wano mu gwanga mu butufu ebi omwewe webiri anempuye n'abakozi we bali basibaho nyinshi abayo mu mutukazi batwayo kubera nga bakora iki kakati emotoka ngezo oba oliawo zahe badite zifuna accidenti nga zibera babera bazichekinze mu plant wezio awone enkubiza abali mu minister of works bazukuse programu eyo badembe ekebejje ebidduka webityo
1: nina kantu kimbadde njagala okubuuza Faisal omuntu ono dereva avuga abaana waliwo enteekateeka gye bamuteekateeka mu nti gw'ogenda kuvuga nga baana oba
0: driver
1: avuga
0: abaana waliwo engeri enjawulo
1: emuteekebwateekebwamu
0: amazima teriiwo tewaliwo nteekateeka ya njawulo oba workshop ya kutwala ba driver obabangula
1: abavuga school vans
0: teriiwo kujjako ekibeyimirira ba permit kasaba nga ali permit ayina permit ye license emukkiriza nti asobola okuvuga abaana tekyali badde kizibu kubanga avuga abaana yavuga abakadde yavuga n'abavubuka kasitoba ngu inaki permit naye ekikulu ddala ebisaanyizo ebivuga abaana obiina ompulira ddala ebisaanyizo gwe avuga abaana obiina nkulaze nti omuntu afuna permit nga tagezera driving school kasaba muyigiriza n'ayiga n'ateeka mugiya n'ajjamu nga kiwedde nga afuna bamugoberako nga bamuwa permit nga neri ku test akoze eki tagenzeeyo so envuga y'abaana yeetaaga omukugu omuntu omukugu ISM driving school ate edda mu driving school nga ogenda kuyita mwabanga muli omusirikale owa traffic nga atuula wano ne instructor watuula nga akuyigiza n'omusirikale wakolaki watuula naye kakati ku kikumi abakikola oyinza okusangayo nga balinganga 20% ngenaaba efuluma bwetyo kayonga ayina emmotoka ye mwamuyigiriza kayongo n'amuyambako n'afuna pameti ekiddako wekubeera nga akuwa omulimu gwokukolaki gwokuvuga abaana ate abamu babeera ba family members tigundi talina mulimu kamuyiamasomero getaaga okutuwa ku drawing board
1: waliwo ekirala ekimbobya omutwe mukulu Faisal
0: esebo
1: nga abaana bano bagenda okutambula ani avunaanyizibwa ku kusalawo ekyenkomeredde ku motoka egenda okubavuga naani agenda obavuga ekyani akimaliriza
0: ennaku zino ebintu byakyuka mu masomero waliwo kampani zebayita tour and travel baba n'ebifo ebyenjawulo mu ggwanga era bajja n'ekitabo ekinene ekirimu ebintu ebingi mulimu wano zoo wano states kugundi national park yawa capitola mu bifo ebyenjawulo omwana bwasobola okugenda nalambula ne bajja ku ssomero ne balaga omusomesa avunaanyizibwa ku byokulambula n'amuyitiramu kasamayo muyitiramu naga nti ebyo ebino tusiimyeko kino n'ekino ne basiimako ebifo nga bitaano olumala obisiima nga ekiddako bisaanyizo ogenda ku kifo kyeki nti wano osasula ssente bweziti wano osasula bweziti kampani gegamba nti omwana omutwala mu kifo kyeggulu kijja kwetagisa ssente bweziti ate ffe tujja n'omuliisa emmere tokkirizibwa genda na mmere naye kati gwogugwo
1: gwakusasula
0: tukutwale ku bifo byobakkanyizaako okukolaki okulaba nga noono omusomesa avunaanyizibwa ku byokulambula naye nga adda mu lukiiko lw'essomero naye nga alumatiza ngaamasira ezimaasa ne banne nga bakkaanya ekiddako kuwandiika bubaluwa kutegeeza abazadde nti omwezi bwegudi endaguzo omwezi bweziti tugenda genda tuina yokulambula tuina musomo gwokola ki

0: gogenda okusomesa abaana mu kulambula okwenjawulo. So oluvannyuma lw'okutegeeza abazadde, abazadde nga batandika kusasula fees sente ezo era asaba zisasula nga kampani bagiwaako ezaayo balance asigalawa asigala ku ssomero ngaakola ebintu byebyokusoma. So avunaanyizibwa mu kulambula kati byava mu basomesa okugenda okunoonya ebifo kati kampani eza 212 ze zijja ku masomero era kampani ezo ziba n'emmotoka zaazo. Kampani bali mmotoka yaayo, gwe ng'omusomesa obanga nayini somero mwe mujja ne mwekebejja emmotoka nti eno ijja kusomero kutwala jukira bali babera ku business.
1: Soko kade kwa kutu.
0: Awatu wa ntuwafu, bajele mtu kaza. Ni wananyi nisome, mumu jale mtu ya mche kinga.
1: Mche kinga wa?
0: Ani mtu kaya mtu ya, kula misa maso. Kuma na hali ya mundi, director wa gundi wa King David. Mbuya ya kwa statement, mbuya ni mtu kere mga davange itasobola. Ni mga mtu ya kusobola, mbuya ni satu. Nye msajia watu mwatu na iwa watu ya gedi. Nenga msoka asosei ikuwe kuwa. Nenga mlevi samaso.
1: Mutu wako munda mumitu.
0: Nga tuwaya chua andi kochiaga. Nji ya vudeko ni mgala jujiche kinga.
1: Ebe taba na biyo.
0: Nga ati ya wadabi ina. Tuva ndeje tugenda kapchora. Mwatu kaya wadabi mazoko la service. Bureshi nga sikuwa mungi. Oilo nga mungi. Pushimunga chirungi. Nefe, kasamba mwe nyimba njinga chiwede.
1: Nemipira.
0: Nemipira.
1: Mipira jomu jifako ni mutunako.
0: Mipira, nkugambi ya wamu katibajia kuzuku, chijabazo kusabuzuku. Nenga yashe, mini sachi yako ze, nange nachi wagide. Nenga matiobwa, uchoku stopi inga kulabu yoku, nachi wagide. Mbele mayoku telera. Obo juki ya mungi. Sizo ni yari wonga kuchia masomero. Masomero nga gajia, ino hijia, ino hijia, ino. Abana webu deweba filao, masomero, gajia nga manji. Nika kati chatu use, nga accident bulu, nako zibe ila wo. So nga mbele yo, cheta wo kuso koku imi lizamu ko, mbele ni mayoko ya chukete gizwa. Newe takisawu na mateka. Nga tisti, abatu wa mtuwavu, bale tebu wani konti mbatu kevude mbugaraji.
1: Evoku service.
0: Evoku service, breche zikuwa ya bunu unji nyo. Ne driver nga ina permiti yo jiraba. Ate mbutufu, walimu basi ingezu. Chari wale chidei mabiga. Nti bae madiba saji ya makuzemu. Kuba kiasa zino. Bazi gabinanga umiaka. Kuba kufuna permiti utanika kumiaka kumina munana. Nibagambo miaka bwejiti miaka etanu. Baku ugunji kiasa bi. Bagari bagawa. Paka ugena mwanyo tani kukufuga enambe nene ya bantu. Nene na kuzo tichia luo. Wani mabika na wanti haba sajia wakulu wewa kila kukusteri inji vichi vichi vichi. Na hii chitufa atu wale agende kapchora. Ate mwete imu wa umulemu. Ate akomeu. Kasa tu mwune ugeno kakoni kastamu wa mwesawe bili. Nga soro kumulamu. Hapa soro kudanavu kaya kwa lachina kuma unonji.
1: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumu samvaka mza muenda ekura eriyo muntu wavulijo. Nze mzukuru waja jabuda kayongo Hakim. Ndi ni muna vya njigiriza ate muna vya bufuzi. Lord Counselor Sebaiga Faizo Chibirige. Entebe ya muna chibina cha NRM Mweri. Omukuru Serumpanisi Omufirika mzei wakazi. Songa ate ni entebe ya Kemgisa Sharun na Yoweri wano. Basu biru wakutwega tako. Akade kuna kadira tugena maso ne Lord Counselor Sebaiga Faizo Chibirige muna chibina cheni upi waluwa waka munu wenjagala tufune nebo tuko mau Faizo nina wenjagala ontuare mulimu wa masomeraga mumu vyalo nga gatu alabana kutua obamu mpaka hezo kuwakanya nienga babatika kumutu kazineza zidayana zifuse zitata zemitayiwa yes nzijukira bisera bye mabigeera nange Mungu yaza yansasira busasize nandi badenzi omukuu balugula mu bulamu twali tuinera je tuva emotoka nga zineje mitayimu nga ze tuliko dereva nava mnajisiba n'emiguwa nge ekitanda kino chawo kana ku kino nene agambe jabatwala twali tukomawo akatanda ne kabuka ko fina ne tubwire abamukubanda fene bafa Kanzi je tutandikirawo kike kivira ka ba masomero okusala wa abantu batambuliza kufuso ngate motu kendala jeziri kanzi je
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen
3: Program Schools Grand Competition
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: Kubanga insha Allah naye tujja kukola enteekateeka tuddeyo mpolampola programu zingezo naddala ezikwatagana ku mbeera eno eya bulijjo wano era wensabira bakadde baffe bamasheekhe nti muve mu ntalo okusomesa kiki naki naki naki tudde ku mbeera eno naddala ezitera otutuukako kubanga lwebintu ebitutuuka kati ng'okufa kubanga kiziba kizibu nnyo omuntu okumala wiiki nga tagenda kuziika kiba kitegeeza nti ekyo kyabulijjo singa ebintu bitusomesa nojja notusomesa zaka nga wakumuzikiti nga kyekikulezi kusomesa zaka tuvaawo nga okusabiriza ekiseera muzikiti omuntu olutala salaamu esooka eyokubiri nga yayiseemu obulungi nga nti obana bwafuuka kati bulaadi so mutujje mutusomese mukayana muve munkayana yarabbi muve munkayana ngakati ono ye Jamil Hassan nyagamba nti yeewola ssente kuba mmanyi lenda okugula piki naye ng'embeera eganye kakati emufuukidde naye ekizibu agamba nti olw'engeri ssente gye nazijjamu bammanyi lenda nga zirimu riba kakati epikipiki ngikole ntya ngende ngitwale ngisuule ku poliisi ngikole ntya yo kubanga yoza bambi awulira nga riba ono oba yamukosaamu oba
1: naam ekisookera ddala kyeyakola kibi eryekkubo allah yalitugaana wahala llahu lbaia wa harama riba allah yakkiriza okutundagana amagoba g'ofunye ku kyotunze nate nagaana riba nagaana ennyongezo ezo kubanga abantu abamu baali babitabika okegedde dhalika bi annahum qaalu innama albaiu mithulu riba nti webanguza essimu eno emitwalo ataano bwenjitunda akakadde nera mba nfunyeko ennyongeza kati bo nga baga bifaanagana kiringa nze okuwola emitwalo ataano nonziriza akaki akakadde allah nabalaga nti ebifaanagana wahala llahu lbaia kino kyo katonda yakikkiriza ekyokutundagana nofunako amagoba nate lina ekkubo yalikolaki kubanga lirimu haramu lirimu okulyaza amaanya kati so akole tauba kyekisookera ddala allah ndi faintubtum falakum ruusu amwalikum la tadhulimuna wala tudhulamun kati allah yalaga nti omuntu alidde riba waba akoze tauba amukolaki amusonyiwa kati ekibuzo nekisigala ebintu byafunye mu riba kangeze oli yagenda nayewola nazimba amayumba nagula emotoka akola ati abisigaza naye ngaakoze tauba ekyokubiita ddayo mweryekkubo sinti agende moloka agikumemu omuliro oba adira enyumba agikuba agikuba egwe nedda tadda abeere nga akistopinga
0: takiddira
1: agambe yallaogitwala
0: ku polisi kubanga bamungi nnyo oba pikipiki z'abantu nabo bazikolaba ku polisi zonna ndaba
1: zibaako emisango
0: kupikipiki mungi obuli awo teyanza nnyo teyanza gendoza mukwano naye nga nsaba ya rabbi allah akusaasire kubanga okubeera n'obulumi obwo ngaokoze ezambi
1: ekyokiraga nti mukkiriza nafusu lawama bagiyita nafusu lawama allah gye yalayira ndayira omwoyo ogwenenya guba buli kaseera gugamba naye lwaki okozebwa oti kaliyo nafusu lawama
0: akadde
1: katukuttenaye nga tusomesezaayo katono
0: naye alhamdulillah kanyumye
1: simanyi naye
0: nze
1: mbadde ntandika butandisi naye
0: badde simanyinange ngeza okutunali nga ndaba katukutte atesagala kuyingira mubudde
1: wabakama baffe
0: so twebaza mukate wange okubeera ngaze notuddiramu ebibuuzo bino ate netwongera okusaba bannaffe abatuuliriza abalungi nti olunaku nga luno olwa sande weeruli banange mujje musaponsaringa olunaku luno okubeera nga luli mutunajja buli omu naga nti banange mwebale nnyo naye wakadde nga katono banakadde basasulira gasasulire
1: nam zino mpewo
0: jangu oba oyagala ne bwenoga nti puroguramu eno mugituwa essaawa bbiri chikuru kujisi kusasula mpeo mkatukulachi so kakati moje orojiru gule nebu mpita nzizija mpita nzizija nga tuho geranya nga kusindika wa chifu masumbuko chikutuka kusende ntono kubanga na kutuwa gala mfune hatinga neno radio wekulachi
1: kutambula
0: tusinkane insha Allah Abdulhamid Kizito Msenza Randa kemanya gange mbali na mkandofe Sheikh

0: ye era yinnono yagwo nakati natugamba nti obukulembeze bulondebwa bantu basiraamu b'amasigidi takuwa kisenyi yennono yaabwo kujjako ekyo ekizze kyewagikamu aga nti obukulembeze kati saawa zino amiri umma yaalina obukola ki obulonda abantu kye bawakanya na buli kati
1: kino kiri mu masigidi takuwa okko bamizikiti gyonna nga bwena omuzikiti gwa mugwegatira mu jamuiya tudaawatu salafiya
0: nedda omuzikiti guno ebiwandiiko byagwo tegulina wegugwa
1: tegulina wegugwa
0: okujjako mpozi gamba nti ngaabasaaze kubanga ngaabasaaze ujja tusanga nga mulimu ab'ekibuli mulimu abokodi Kampala mulimu abajamuiyat dawa asalafiya mulimu nejamuiya tabuligi ekigambo ekyo saagala engeri gyeri kumpewo naye kirimu tabuligi kale kirikulemberwa amiru umma
1: kati omuzikiti tegulina sekiti
0: tegulina sekugwa barakallahu fiik
1: obulago gwonna gwawamu kati kijja kitya mu mateeka agafuga omuzikiti ogwo mulina amateeka ge mwabaga ne muteekawo nti tujja kufunanga abakulembeze okuva wano mu kifo bwekiti oba wano bwano
0: tetulinaawo era nga otu embeera neyinza okunkaka kyenabadde nziruka ng'onyigiriza era ontwala
1: wabula njagala abantu bafune ekifaananyi ekituufu abantu bafune ekifaananyi ekituufu balabe obuzibu buli luddawa era wa walina okugonjoolwa obasanga kino ekyatuse ku muzikiti gwammwe kiyinza okuzibula abantu abalala amaaso endooliito ne ziggwawo
0: kituufu ekituufu omuzikiti guyina ebyagwo naye n'emigaso gye guyina bangi si bagwe
1: bagwetanira
0: bagwegwanyiza barakallahu feek bagwegwanyiza baga nti si kituufu kubanga kino newoobeera gwe kati gwogumanyi bw'otuukawo tolabanga mata kakati amata ago buli ayitawo agamba singanze so nga batuufu mu bukyamu bwabwe kubanga teriyo kintu kisobera nga mata gafubutuka bufubutusaawo ng'alonda taliiwo kati mu nsonga eyo baalabanga ate amaanyi be baali bagalina mu kubeera n'amaanyi ago baagakozesa ne bajjamu omuntu asobola okugobeewo ng'alina amaanyi ne bateekawo obukulembeze obw'ekimpatiira allah mwakyayisiriza kano ko kankayiseewo mu paala eno nti okulaba nga naffe tuwulirwa kubanga abantu babadde bavuunula ebintu bingi era bingi byembadde mpulira naye alhamdulillah twebaza allah allah ayisiriza mumuleediyo eno eggwanga lyonna okulaba nga naffe tutuuseeko wano ne twogera amazima era abantu bagenda baga biyinza okuba biri bwe bityo naye munnange emyaka 13 tolaba nti ekintu kyali kyatuva mu ngalo
1: mwali mwalagawo emyaka 13 ebintu
0: tubaddemu mu ggwanga naye twalina endowooza naddala ennaku zoogera ebizirimu olunaku lusobola okwogera ebikola ki ebiwulirirumu era twalowooza nti engeri gye basiraamu nga ate twazima omuzikiti nga gwa busiraamu basaale ffe katukwate ebiwandiiko naye obuzibu bwe bwajjidde abatuwuliriza kutandika kwagala kutigiinya biki
1: biwandiiko nga babasaba ebiwandiiko by'omuzikiti
0: tubikyuse ebiwandiiko bikyusibwe awo kanyamberegewe yakoze eki
1: nga ekyapa baagala kiza mmanya ki
0: ekyapa
1: baali baagala kukyusa biwandiiko ki
0: mwe muli ekyapa mwe muli n'amateeka agafuga omuzikiti
1: nga baagala babikyuse
0: ate tewawuliddeko nti amiri umma yalonda abakulembeze era nabatuleetera atenga nono yagwo bantu be bakola ki
1: bebalonda
0: e olwokuba nti tuyitako kunguru nga te tuli kumpeo atenga batukubiriza kuuma michi mirembe badde nsaba kulwa Allah tuleme bisimula nyeri munda
1: okay njagala tugende ke okwe wa sentebe
0: nam
1: sentebe
2: nam
1: ngakwe sentebe mukulembeze oli muislamu atoli mukulembeze
2: nam
1: obutakanya buno obuliwo obo bubeerawo obujja mu umma lwaki temubugonjodde nga mutuula ne mutuuza abantu bano enjuyi zonna ne mugamba nti aa katika tulonde obukulembeze obw'ekintabule obuli awamu tutambule
2: naam kakati ensonga eyo nga bw'ogibuuza lwaki situgatta abantu bano ntubatuuza nze ntuuka n'embeera nga mu bantu bwe ensonga zino bwe ziba zizenze n'embeera nga zero nga siri namba nti obeemu nga abazze beba omu babiri basatu bana bataano
1: nga goli zero
2: abeeri kati nze nga ndi zero
1: gwe kalabaalaba
2: era ate nekimala nekinteekesaako okubeera akasajja akabi nti ako ke kazibu ennyinnyinnyo olw'okubanga nzize nentuuza abantu mu bukulembeze omulamuzi bwe yandayiza okubakulembera n'okubagatta era kino kye njogera maddeko ne mukadde wafaawo mu ofiisi ye amiru waffe mukwano gwaffe nengezaako okumulaga nti embeera esuse abantu bano tubayite tutuule nabo bakkaanye badde mu kintu mu ngeri ey'obwenkanya nansuubiza emirundi egisukka mu esatu nti mu bbanga tono ŋŋenda kikola naye bw'amaliriza okubeera n'abawabuzi be ate bwakikola takikola mu ngeri eri gye tuba tuteesezzaako kubanga okuva eddaffe tubeera nga tutuula ne tutunuulira obusobozi bw'omuntu nti ono ajja kuba keyateeka alabirya wano ono wakulongoosa ono imaamu ono bw'ati kati ebyo ntubimala naye kati kyatuusa ekiseera nekibeera nga buli kintu kijjira wa ku rimooti ti teriiyo ajja kwogera wano kintu yadde okuleeta wano nga taggwa bwange buli muntu yenna ajja okubeera wano ayina kubanga agwa wange kati ekyo

0: mulimu abasajja ba nsanvu ba nkaaga ba ataano bonna we bakyaliwo balamu naye ekifo ekyo kyali kibatamino batamu baakadde okutuulamu n'obalaba nga bawulira ddala waliwo omusajja mukwano gwange namwekanze mu jjuma bamuyita Sulaimaani Ndege naganze mmaze emyaka 9 sirinnya wano kati abantu wewe badde batuuse so embeera eyo bweti gyereeta abantu okwetamu ennyo olw'ensonga nti ekifo ekyo kyatandikibwawo nekiyiyizibwa nti kijja kuyambanga ku bannamwandu baffe abantu baffe bafaawunda bwe baba nga babalekedde abaana bayambibweko okubeera nga bafuna ku kasente akasukulu fiizi bakwasibweko nga bwe kyetaagisa sapooti engeri gy'ekiri nti Allah yatubalaka ne tufuna obuyambi awo okubeera nti ekifo kiyimirira kyewanirira naye kati ebyo byonna bibadde byafuusa obulyazaamaanya ng'abantu tebafiibwako ne bwaba mu ddwaliro ate tuwula nti ate zaagenze gindi bwebityo
1: sente ezo zibadde ziragawo kankubuzeeko kanogangagwe omukulembeze kubanga otekeddwa okubeera nga omanya sente ezo zibadde ziraga kuba sente eziva mu bintu byaffe eby'obusiraamu gavumenti ezirondoola nnyo naddala nga batandikira kumwa abakulembeze aba gavumenti LC1 LC2 sente zibadde ziragawo nga zibadde tezigenda mu baana abakulabirira bannamwandu
0: kati sente ezo njala kugamba tubadde ne akawunti eyaffe ya masijidi yetugatta ng'era ekakasibwako okubeera nga likuŋŋaanyo ly'ensimbi zaffe
1: Masijidi Takwa.
0: Masijidi Takwa ng'era akawunti eyo eri mu mannya ga Masijidi Takwa Kisenyi Senta. Naye kyatuuka ekiseera n'ebeera ng'ate waliwo akawunti eggudwawo nga gye ziraze. Kati ate abakulembeze babaddewo nga waliwo obuzibu communicate olulimi nga terukyagatta. Ng'okunnyonnyola omuntu biwanvuwa nti kakati ono ali mu ddwaliro ono biki kati abantu ne balaba nga embeera ekalubye nnyo. Kati omukulembeze nganzi nintuka okwekweka omwezi mulamba nga ne masijidi sigirinnyamu ngenda misolla olw'ensonga buli w'otuuka bw'otyo obaawo obusanga bagamba kaakati waliwo ensonga bweti yogera ne imaamu babeeko kye bankolera nga tonnaba kumutoolera salaamu oba baakwekanze dda ng'ofuuse taabu yennyini kati abantu abo babadde bali
1: chairman omazeeko banga kipu wa ssentebe
0: obwassentebe buno bwadda
1: kati ogenda kunyambako oba bwadda kaakati emabegako nga mukulu bosiko tanaba kusengulawo tanaba kubazimbira muzikiti ogwo nga mulina omuzikiti guli omukadde ogwa wansi nga ne wano waliwo omuzikiti gwa spidika mu kisenyi awo abasiraamu baali balinawo ebisulo byabwe awo ennyumba zaabwe zaalagawo
0: ebisulo by'abatuuze baffe
1: ennyumba z'abasiraamu ze bazimba
0: abasiraamu hostero gy'obuuza a hostero eyo omukulu Bosco Muwonge ekifo ekyo bwe yali akitwala yakolagana n'obukulembeze obwali butwala hostero eyo era kye ndowooza nti baazimbibwa mu kifo ekirala ne bafunawo Amiru Daula Baseka Sulaimaani Kakeeto abo Musa Lukandwa bamanyi era tebakompulayininga kubaba be baali mu buyinza kati ffe ate abaaliwo awo mu kisenyi nga tuganyulwamu awo naffe twalumaalumako ku jjiiko ne babutubuuza nti byammwe byammwe kuba miitingi nagirimu ne tukkiriza nti mubutuufu bano be bannannyini
1: omanyi munasonyi wakadde katutwalaganya twakuba twakereyeemu kyovula tugenda pakupaku njagala tugendako ewa omukulu Abdallah Ssaalongo Ssettimba obukulembeze bwe mwali mutandika omuzikiti guno ekisulo kiri kyajjawo kitya okuteekawo ekisulo mmwe mwakiteekawo oba obukulembeze obwali obwa Amiru Daula bwe bwapangapanga ne bateekawo ekisulo ekyo ekisulo kino kyajja kitya
2: ebiseera ebyo biwanvuko naye nze nali mu kisenyi era ne mmeeno okutwaliza awamu nagirimu ebiseera ebyo byali bya mukadde waffe Amiru Daula Sheikh Sulaimaani Kakeeto naye era haka nga ge mazima tinamba ennene yali amasijidi Takwa Kisenyi
1: sente zasondewa
2: twalinamu omukono munene naye nga chikuli wairi wa

0: Swala ganyo. Bane munaso ni wamiru se wanyarambu. Dipangi ngamba na vingi vagalo okumanya na ye. Akadde lero tulude.
1: Nikira na kujia kubwa nanyini. Na atuwa alabu likamua kako toyogera tosonga yo. Uli mundende nyuta gambu ako ate chabula benyo. Okay. Kiinza nukuleta endera itali ya bulijjo mu bantu baffe.
0: Njaga tugereke omutuuze. Nga tumaliriza kubanga akadde katutwala ganye mutuuze. Omutuuze omukisenya embeera eri etya era kiki bubaka ki bwowa eri abo ababatwala mu muzikiti n'ababatwala ku kitundu.
2: Mpozi amanya Ismaila Kayira ndi mutuuze wa Kisenyi One Muzana Zone. Mpozi embeera eriwo ku Masjidi Takwa embeera yateredde embeera yateredde sebo
0: katusala bulungi
2: katusala bulungi era wakirabyeko ndowooza ku Friday wakirabyeko ng'omuzikiti gwajjudde wansi ne waggulu bannaffe abadde bagamba abantu nti Masjidi Takwa baagigala sebo Masjidi Takwa nzigule mpozi ngaffe ntwala omukisa guno olw'obufunda bw'obudde okwebaza abatuuze ba Muzana Zone nenzirako waggulu mukama waffe President Museveni inga ya kitaddemu nnyo amaanyi okulaba nga abatuuze ba Muzana
0: basala
2: nenzizaako okwebaza mukadde waffe Shafiki nti akoze ensonga nene kubanga okuwulira nti Takwa erimu enkayana ate nga yatwala amasekati g'e Kampala ate nga waakulidde kyabadde kigenda kuba kizibu pozi mukama wange Chairmani Sadi Lukwago seba kutumide era nga atuuse omukisa kuno okwebaza President Museveni olw'obukulembeze obwamuweebwa nga abadde nga agamba abantu nti President Museveni yafuna 97% mu Kampala ne mu Muzana Zone Kisenyi One nga abantu bundoza balimba naye okulonda sebo kuwunzikiddwa leero nga 19 era sebo Chairmani Sadi tavuganyiziddwa
0: okwewandiisa
2: kuwunzise leero kati ngeje kuwunzikidde leero tafunyeyo muntu yenna amukola ki ayiseewo butereevu ne mubakyala abagenda okulondebwa nga 22 era abamuzaana omukyala Nuru era naye ayiseewo buki mulambalamba ekyo kikulaga ti President Museveni yafuna 97 mu Kampala kyokuva nti kyama etavuganyiziddwa era ndowooza te sisuubirayo challenge yonna eyinza mujjawo nti ki sebufe abakyasoose okuyitawo obulambalamba ndowooza mu Uganda yonna
0: njagala tumalirize mukulu nga tumalirize obubaka bwo obugenda eri abasiraamu bonna okutwalizaawo
3: barakallahu fikum fima kadamtu wafima akhartu obubaka bwange obugenda eri abasiraamu b'eggwanga lino kutwalizaawamu n'ababadde balumirirwa Masjidi Takwa kubanga omulimu guno gwe tutuuseeko tegukoleddwa basiraamu bokka Shafiki okakasa n'abatali baki basiraamu kubanga babadde bagumanyi saba Allah muli alafuubanye yenna okulaba nga Masjidi Takwa etebenkera naddala sobola kwerabira ebirala byonna kabigaane paalo kyabbeeyi abakulembeze mwebale kutuwakaaganya naddala Shafiki saba Allah kuwa obulamu obulungi lwaki kiri bwe kityo twali twatuulwako ne kakati eggwanga lyonna litukola ki lituwulira nkubiriza abasiraamu bwenna mu ggwanga bannange bw'obanga ekintu ebiwandiiko kikulu
0: ebiwandiiko by'omuzikiti
3: ebiwandiiko oba bya muzikiti oba bya waka kikulu ekyummanya kikulu mulabire ku Masjidi Takwa Kisenyi mwenna gye muli emyaka 13 nga ffe tukuumye biki nebukedde ku nkya hakkan ennaku lidaawarha baina nnaasi ennaku zikolaki zitambula nengera abantu babuuza ekibuuzo kibadde kikulu eyo bajja kibabuuza ku Masjidi Takwa kibeere ekyokuyigako mmwe baani buli we tubadde tubuuza ate ndowooza nawe wakitubuuza wano era ndowooza kyekituleese wano nga tukakasa nti ebiwandiiko bya Masjidi Takwa Kisenyi ffe tubikola ki ffe tubirina kkiriza kano nkayiseewo katono omusajja oyo anyize njagala kwebaza supasipuli mufti tugattako tetutoolako ye Masjidi Takwa Kisenyi
0: Masjidi Takwa mugattako bugasi
3: tugattako bugasi tetutoolako
0: amina njagala

Waliona mbunde kufamu za YPA. Oboba ndoba ulira mulizi. Anti mebali kumimonjaba na Uganda nsanji zino. Omukisa guze kusande nga abidi mukago uomu sambu. Bidi abidi mukaga. Mujetu lambure. Olimemba obatoli. YPA kuwendo omukiso kujo kulaba. Kwebi abantu meba gamba mbutevi soboka. Tusimula sawa kumina bidi ezo kumacha. Kofis za YPA Kurubaga Road. We wandi senemi tuwala kumikati. Ero kumanyebi singa ukuba kunoti msambu noti satu. Noti noti. Noti noti. Satu munya. Tosubuo kulambule kwa YPA okujuto kulaba. Okuiga. Okusanyuka. Okuliano okunyua. Tusisinkane yo. Kusande nga abidi mukaga. Oguamu sambu.

0: yali kule veta ya ula jana makujana ha niya sika niya cheunya ugamba aba nange nidda ha kati ya jibuzo sekali chenjagala wano ubusilamu buno bulazewa eswala zo mtono za asara kusiba kwa mtono kwa asiba emali ya wayo mizikiti ya azimba avikari za leta kurani za asoma kusada kabyo na nechi gambo chini chawekele cha la ilaha illallah ha bachi tadewa chibuzo changi china chiteba ulabayo batu ulabayo ha bachi tadewa chibuchi gambo chomu saji nyo la ilaha chayogera bachi tadewa okwanukula baba raba eyo la ilaha illallah si la ilaha illallah nabi yaleta nenga ajogedde bulungi munyukuta zayo hatta inza nokubanga akitereza bulungi
1: soma ya sali na
0: bulungi achogera na makhariji tajwidi mulungi tachisobya mugundi yonna atona achogera nga kina kirebevu si kinywevu yani ngatamanyi kuchogera bulungi naye nga tagambye nti musilamu omukatoliki balaba ekyo ekigambo kyekyo nabi kiyaleeta si bwe kiri ne tuyigawo ekyokuyiga ekikulu nnyo nsaba Allah kikeere mumatu g'abawuliriza kigayitemu kiserengete kituuke mu mitima nakiwulire bulungi nti abantu lwakwekangabiriza naye bakimanyi bulungi nnyo nti si buli ayogera la ilaha illallah ngiaba musiramu
1: edobozi terimala
0: bachi manyinti edobozi terimala lwa kweka angabiriza naam lwa kweka angabiriza kakati mukafuaza omuntu agamba la ilaha illallah abama ze agamba la ilaha illallah na agamba nti ndi faza ila abama ze ndi nedda chiraze wa tachogede tachogede uchitade wa
1: baba mubanja chiri achitei
0: aveyeri okitaddewo ekigambo kye kino laila kyayogeddwa okitaddewa okwanukula nti akimanye bulungi nnyo mu bwesimbu obw'ekinnaddiini nam nti eddoboozi eritali na reality nam eddoboozi eritali converted into practical reality terigasa eddoboozi eritali na bwennyini bwebyo ebyogeddwa eddoboozi ebyo tebugasa ekyokulabirako ekyangu nti nze singa mbeera wano omusajja nga mmanyi bulungi nnyo nti nnyina obutiitiizi obundeetera n'okubeera nti neekanga ekisikirize kyange a ammanyi mazinga ndi mutiitiizi mmanyi n'okubuukamu kiki ndabye ekisikirize kyange nendowooza nti a nandi kuddaala eryo kati bwandaba ndi maaso ga Ssaabasajja ng'emikono ngikasuka mu maaso emikono ngisindika mpera Ssaabasajja alikasukira embazi ndigibaka nenjimeketa Ssaabasajja woligwa wendigwa Ssaabasajja kati olinga ali wali antu nolidda mmanye bulungi ni mazinga bwente bwenfaanana buli yaba ogenda omutunulira nga alina kisimaire ekinene ekijjudde okujeeja tomusajja wattu vaayo naawe vaayo otuule bamanye nakuzo gatuulako wansi vaayo abantu vaayo abalala bajje otwala obudde bw'abantu totwala budde bw'abantu kale tukuwulidde ssebo weebali kale kale ddayo otuule si bwe kiri obuzibu buvudde luddawa obuzibu budde kubeera nti awulira nti byenjogera I cannot convert it sisobola kubeera nga ekintu ekyo kyenjogedde nenkikonvertinga into reality sisobola keera ku matandabamu kitende ekyo nti ddala kisoboka nekitegeeza nti abantu bamanyi bulungi nnyo nti ebigambo ebyereere tebikola ki tebiina mugaso ne bwe binyuma bitya ate oba ne bwe biva muntu ng'ali so competent kasaba kakasa nti this time byayogedde tebikola bitya tasobola kubiteeka mu nkola tebisigaza makulu Habera honga mkule embeze ya basubiza mtuge na kuteka uru gudo mtuge na kuteka ugundi sanya nechigu wako ni nataluteka uru wana basubiza yu natajiteka uru ainobu sobo zobo chikola suwe chili ayimakuru na ye na iba damu na basubiza chila ebisubizo biyo soko bireke bikaba karulu tuja kakuwa bikaba karulu tuja kakuwa nebi ebisubizo bikole chi
1: bireke
0: tuwa kuwa suwe chili kakati ekyo bw'ekitu bwe kiri nga tuzze ku pointi ya feri enkulu nti abantu bannange ekigenda okubazikiriza bbula lya bwesimbu mu bifuba byabwe so si kubeera nti amazima tebagamanyi bw'ogamba omuntu nti munnange omuntu alina essabo ne bw'atikkira entalabuusi nga yakalina ne bw'abeera baamutayiriza lumuli ne bw'abeera n'emikalabande egy'omusambya ne bwabe ne jubbe ya kawemba ne bwasibe makka buli mwaka nam nga agenda nam ne bwasiba yani mwaka ku mwaka lunaku nga asiba kasabira nga aline sabo taba muki
1: taba musiramu
0: kati bwobuka yola okwikafuza kafuza abantu omuntu agamba laila omuntu ayatola shadu ogamuta ntaina gundi ha mutuje kwa siriki kafa za basilamu bwagambye nti ndi musilamu era ndi mukatoliki ashhadu ye ojitadde wa wacho bigubye ansa joli nawe ansa jennina ansa ye erinte bigatta tebisobola kugatta tekisoboke ekimu kino okuviira ekirala الضدان لا يجتمعان ebyennyume ebibiri tebisobola kusisinkana obukatuliki kyennyume kyabusiramu n'obusiramu kyennyume kyabukatuliki tosobola kubeera ngu bikonteininga byonna n'obyakomodatinga mu kifuba kimu tekisoboka common sense yenzikiriza bwetu bwegamba eno terondo bamu yasoma busiramu n'atabusoma si bwe kiri ekibuuzo omusajja otayogedde shahada tagamba la ilaha illallah tasadde tazimbye na muzikiti lwaki ogobye ebintu ebyo ansa gyokozesa ansa gyolina ekipimo kyokozesa nange kyennyini nnyini manya nti kyennina kyenkola ki kyennina kukubeera nti nno tosobola kubeera nga yegwe eyayawula Allah ate nga yegwe amugattako tosobola kubeera nga yegwe asaba Allah obugagga ng'ate yegwe abusaba ki lubaale tosobola kubeera nga yegwe afunamira Allah ate nga yegwe afunamira masabo tosobola kubeera nga yegwe atendereza Allah ng'ate yegwe atendereza ba lubaale tekisoboka tebigatta tebisinkana awo nno nawo wategeere bulungi munnange ebintu bingi ng'abantu babyera mulira bo benyini nyini naye ng'ate bwe babira mula abalala ng'ate balaba nti nno ennamula yaabwe eyawukanye ku butuufu nedda beera consistent mu ddiini yo beera nga kyoliko olwaleero kyoliko ddi enkya eyo pointi enkulu okugitegeera kakatu wale bannabbi baffe bana tukyabaliko songa n'abalala bajja maaso twalabye nabbi Hudu.

0: senga bwe tulabe enswa bwe tunti bali bagize bagenze wali nebikebe ba mabafu
1: enswa zo zo tuchiraba enswa
0: enswa baziria na inga fetwa kula tetuziria
1: nenga zo society
0: society ziria nensene nenga bazogera ko kuogezi nenga anti enses anti ngabonoga anti ensene nezibukayo la paka olwalero sizirabangayo
1: kankuje ko muzinda tozite enses kakati chinonno chitulaga nti edunia ina razak erina omugabirizi ha erina omugabirizi ateke ebintu ewali emigaso buterefu kakati of course aina mwe chemuli neye wamwe atacho tasango rusene waffe naam omugando olw'okuwa kimu ku bintu ebisinga okumutwala obwongo zensenene Allah yateeka ensenene mu bungi mu Buganda subhanallah mu bungi ekyo okwongera okitegeera tunula wano mu Yaman mu ddungu lino oyinza okulowooza nti kugulu tekuli bire ninga bikubyeko ebire ebyeru nga bw'obiraba nga bw'obiraba naye kye bayita enkuba tuyinza okufunayo ekire kimu mu mwaka omulamba ekire ky'enkuba kimu bwe kiti mu mwaka omulamba ate ki ne kijja nga kyaddakiika 30 naam nga kyaddakiika 30 lwaki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ateeka riziki weegwanidde kati olw'okuba ddungu teririmwamu osingana tebayina nkuba eyo ate wali era wosingana mu ddungu lino nga waliwo ebifo ebijimu ate osingana era enkuba ekola etya etonyawo kati oyi Allah subhanahu wa ta'ala byonna byongera okukkaatiriza nti edduniya erina agiteekera teekera naam kulla yaumin huwa fi sha'an buli lunaku yali in control mu affairs z'abaddu n'ebitonde ebisigadde
0: singa yali egwa olutata mu mukyanga guno
1: buterevu singa enkuba yali etonnya buli kaseera singa amataba tegayimirira naye ewaffeere olaba ngaenkitonda Allah gyeyatondawo enkuba bwejja netonnya ekulukuta negenda mu lusaalu olusaalu neruga filtinga negagenda mu migga emigga negitwala ne kati omusenyu tegusobola kukwata mazzi kitegeeza nti abantu baali badde mu mataba obudde bwonna nikyongera okukkaatiriza nti ensi erina omutonzi waayo avunaanyizibwa ku nsonga zaayo al khalaqu al alim kakati tumulage nabbi waffe nga atuyise mukubeera nti atuyise tutudde we tutudde alina byatugamba bannange musinze Allah muve mukusinza ebyo bajjajjammwe bye baakolanga batya bye baasinzanga netugamba nti ekyokuyiga kye tusoose okuyigawo wano kwe kubeera nti nno bannabyabuwangwa bwe twogera ku ebyobuwangwa nga tugamba abantu nti ebyobuwangwa ddiini bannange mwesambi ebyobuwangwa kye twogerako bakimanyi bakimanyi bulungi nnyo nti ensonga ze twogerako by'ebintu ebikwatagana kukusinza
0: nzikiriza
1: ebintu ebikwatagana ku nzikiriza era teri n'omu agenda kudduka misinda agambe ng'akyogeza bwesimbu nti tumugaana nti omuganda tadiringa n'emmere nga bwalina okukola ki nga bulijjo bwadiringa nayo oba nga bajjajjaabe badiringanga nayo ekyo si kibagambye okusennya enku okulima byonna ebyo kubanga omuntu ayagala okubuzaabuza ekinu ega nti ebyobuwangwa okulima ku byabuwangwa byaffe okulunda byabuwangwa byaffe okogira byabuwangwa byaffe yeee nedda munnaddiini bw'aba ayogera ku bino ebyobuwangwa ategeeza naawe ebyokubiriza abantu babyekwateko kubanga biri ebisigadde obimanyi nti abantu webakubiriza tebakubiriza ebyomugaso bajja byekwatako ebitali byamugaso bajja bisuula era era wetwogerera olwaleero bannakyaddondo batono nnyo abakyatula ku lujjuliro nibali la wenda gala nibabega mama na yeto ulaba nibabega bali kuma dining yera po zimbe nyuma unatateka kwa dining unatateka kwa ntepe zeto dining unatateka yei imi tukatibia mu dish nyamojiteka mu dish anabia kulike bijiko nabu ase nabu agira buati waka kuna kari mjaki self service ebyo neba nabia abu wanga wama nye tewari tebabisi tebasobola bisi mbako manyo nga baga mbatu mukumebi intubino kumanga na ube nye tebachabi sobola katika wakati kilu botu kayo ochasa nga embera wifananga ya libanga
0: wabanga kabaka yambala koti
1: kakati
0: suti
1: chitegeza antino embera ya chukamu era nabo tebakubiriza bantu bintu ebyo tebakubiriza anti muina kola bwe mutyo kagasi wekala bikako muka adoptinge mubene gas ku kazi karoganti mbyo bwanga ya fabaganda twina okubera ne kibanye mu ngundi mu fumbiro ekibanye echo jituteka enkwe mbisi ne zikalanga zikazi samuka amasiga gaina kubera asatu obero tene ne sige zungu nga gasa eta mu pipe ebyo twali agamati monye mono nye byo bwanga nga tegeze ebyo kitegeza bamanyi wetuli ye point njenjaga doko isawa naye mubabu yokwekangabiriza buli muntu akasuka chakola atya chalina buli muntu nga azaya amazima awakanya amazima alwanyisa amazima akwate ensonga ezitegerekeka nezifana nange ezitategerekeka
0: asobola okubuzaabuza
1: ensonga e point yemu tujizeo wano bamugamba abantu bano aji itana lina abudallaha wahdahu wa

0: Kakati abana kana nga subhanallah katomas kankuba mtu omulungi nakule nakasanga ngenda kumwalo nasange mali je ile binyanja nasanga bigabye nga biyitu nanga bili yao nende tanatunza natunda nemmalao na batandika okungula konga nakava kumwalo nagenda okutuka ne kutalija nyendo kubitundira nga mazizao anya mkubwa mtu omulungi Thomas eh katina kiriza mu Thomas nti Thomas alina effect babaga kwa soso kusanga aina effect aina effect ku runaku nibirulimu
1: mulina mu mukono
0: kakati ate olulala sing olunaku olumu yasanga kani yasanga sewanyana Uruwama rumusanga wa selenge tambu ataka gali ne kabi kwa mpira.
1: Agendo kutuka
0: wenge binyanja wabiguze wasika diyo bumu kene. Na kamalika tuwalabu. Binyanja wabiguze hii. Na agendo kuyata agendo kutuka li sentara na amu imiliza. Deo inalai sinse binyanja na amu tawanya na amu tuwala kugomborora.
1: Mutatesi.
0: Agendo kufaya agendo kugiraga ata agendo kutinga. Kakati bwaba fuluma na damu na akalaba kase wanyana akekanga ngi mporogo
1: umutata singa nembwa
2: twali tuchali mujahiria ngati tunasira muka walinga wikona nga manyi twakulira kunyanya nga tuli bavubi kakati tata wange yali mukampu mubukambo seko mtu mukambo mmanyi
0: Allah mukuma chali mnamwa
2: mwe alhamdulillah mukisira mukal alhamdulillah azinkane mbwa mubusungu obwe kitale kisirani yaji benkasi okumanya Allah yagerango omuntu bulambwa yagalo kuwangala mulekera yo tetwa kwasayo yadi Iya kumna yewe tunulina tata ngofeze kumuka mbukatande kumbwa. Eta embwe ribye yote baina vigenda basu.
0: Yaro uze, yuno yoro
2: na. Embwe yekute ibye nyanja.
0: Eroka kate mwafu na.
2: Eroka kate tufu nye.
0: Mantaalaka, shayan wukila ilehi. Naam, umuntu ye kwata kuchintu, Allah chukula chi. Achimule kira, audhu billah. Kakati munange. Buterevu, kubanga yabaye simi dobuze. Kakati na maradamu na kubiri eriso kase wanya na nga inaja agenda. Nga luli ya soko kasa nga bibi ya sanga. Abanga alabie mporogoma. Era soko lusa za moru gendo. Naam? Nabiso sa gambatia. Man radatu tira an hajatihi fakad asharak. Omuntu singa. Naam? Ukwera guza. Kumuleetera okukyusa mu kyabadde akola abakoze shiriki
1: damuseka
0: singa okweraguzalaguza kuleetera omuntu okukyusa mu kyabadde agenda okukola abakoze shiriki atira kiki tira byebyennyini nyini ngekifaananyi kyetuleese okweraguzalaguza n'ekintu kyonna either muntu oba nsolo oba kinyonyi kiweta tira kiitwa atatayur ha eyi nkola kiitwa atatayur okwira guzaraguza mu Luganda mtu batu bakita katina bisoza kam man raddathu tira an hajatihi faqad ashrak singa okwira guzaraguza kukuletera okusaza mu kyoba doli nokola obo okoze shiriki wafaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Obulwadde wa Ebola buzibu nnyo butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina okuyita mu malusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jukira okuwa mawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku nnamba y'essimu etali ya kusasulira.

0: RFM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Kala Yo World
1: Ne Spiral abakulira pikipiki z'amasanyalaze ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products.
3: Waliona mbunde kufamu za YPA. Obo badoba ulira buulizi. Anti mebali kumimonja haba na Uganda nsanji zino. Omukisa guze kusande nga abidi mukago uomu sambu. Bidi abidi mukaga. Mujetu lambure. Oli memba obatoli. YPA kuwendo omukiso kujo kulaba kwebi abantu meba gamba mbutebi soboka. Tusimula sawa kumina bidi ezo kumacha. Kofis za YPA Kurubaga Road. We wandi seneme tuwala kumikati. Edo kumanye bisinga ukuba kunoti musambu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu. Munya. Tosubwa kulambula kwa YP okujuto kulaba, okuyiga, okusanyuka, okuliano okunywa, tusisinkane yo. Kusande ngabiri mukaga ogwa musanvu.
4: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Omuta. Somero lina sare kutoka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tunina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tunina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tunina eddwaliro ly'essomero. Tunina staffu bbiri eya secular n'eyeddiini. Era nga center number zombi weziri.

0: Sinsomeno kuchukumusu mkutuzi wenda Ram FM Ikula jumatu na mtuto
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'da wa dua Allah wa ruhinji mwena jemuli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hadithi ya fe Eyorwa lero Eyogira kumazambi ya satu wa manene Gana muzisa Ketuteke doku vera antino Tue wala Butube la mwabu Abagaro kume mpisa Wakati wa fe Ni Allah subhanahu wa ta'ala Atuwa ruhinji kuhusi Nikuunkome lero Hadithi jiwa kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atumiza na gamba anti sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabuza Nabi sallallahu alayhi wa sallama nti ayu dhambi a'azam zambi keri singobu nene diyenteke doku bera anti nondie waliradara okusinga mazambi ya marara agama Nabi sallallahu alayhi wa sallama na mgamba anti antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalakak teri zambi dene nga kugatta kukatonda chintu chirala Allah n'omutera wechi mwenkana nti okisinza nga buwandi baddo sinza katonda nga ate katonda okimanyi ya kutonda ero li zambi erisinga okubeera ddala ddene tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuonya amazambi n'agamba nti nno kultu thumma ayi nimala nembuza Nabi sallallahu alayhi wa sallama nti zambi erisoka bwe bandi jeko zambi cheddala eririddirira munene agamba Nabi sallallahu alayhi wa sallama na ngamba anti antaktula waladak khashiyata an yakula maak ezambi eryo kubiri mu bunene mu mazambi Allah subhanahu wa ta'ala gata ya galira ddala muntu kwesembereza agamba kwe kubeera anti no muntu atta omwana we olw'okutya omwana we okulya naye kijja kitya ekikolo ekyo kyalingawo mu jahiliya periodi abantu battanga abaana nga abambagamba nti bati ekikwa ne batta abaana ab'obuwala abalala nga batya ennamba y'abaana okweyongera aganti emmere n'atumala kakati Allah akuliisa yaliisa omwana Allah waba mutonze nawe yakutonda mwenna yabaliisa nawe kenyini toyina control kurizikiyo kakati butya bolowooza nti ojja kubeera nti obeera nayo ku kitonde kya Allah ekirala abamu bakikola mu ngeri ya kujja mu mbuto naga nti nze siri rede kubeera nti nno nzaala omwana ngenda kubeera nti nno muliisa ki nkujjukiza nti kyolya naawe Allah subhanahu wa ta'ala yakikuwa era yagera rizikiyo ng'okyali mu mbuto lwa nnyoko myezi ena buna agamba nti kultu thumma ayi nimala nembuza Nabi sallallahu alayhi wa sallama nimugamba nga agama zambi agasoka nga jeko ogatta katonda n'ekintu ekirala nga zambi erisingira ddala obunene n'ekyokubiri okutta omwana wo ng'otya okulya naye zambi kyeddala eriddako n'agamba nti thumma antuzani ya halila tajarik nti zambi eryokusatu kwe kubeera nti nno oyenda ne mukyala wa mulirwanawo ekintu kino kirimu ebintu bingi lwaki Nabi sallallahu alayhi wa sallama yayogera kwenda na mukyala wa mulirwana ate ng'okwenda kwonna kuli haramu era lye limu ku mazambi amanene lwakuba nti kirabika nti kisobola okubeera nga kyanguko okusinga okwenda ebbali kubanga ono aba kuli kumpi ate n'ekirala nti abantu bano mulirwana kyangu okubeera nti akwesiga n'agamba nti yeesiga mulirwanawe tajja kubeera nti amusuubiramu ekibi kakati gwe kijja kwanguira kubanga wakuli kumpi naye ate bambi ojja kuba osudde nnyo obwesige ku mulirwanawo wadde nga nokikola n'atali wa mulirwanawo nalyo zambi ddene era liri haramu mwekyo tekiri ku basajja bokka nti omusajja okwenda ku mukyala wa mulirwanawe nawe kiti omukyala okwenda ne bba wa mulirwanawe amakulu geegamu Allah subhanahu wa ta'ala agama mu Qur'ani muslimu ayongerako ku hadithi eyo ni aya ya Allah limu suratul furqan aya nkaga munana n'agamba nti walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akharaka Allah yali ayogera kubakiriza abatuufu n'agamba nti katonda tebamugattako kintu kirala mu kusinza agamba nti wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq era tebatta muntu Katonda gwe yakuuma musaayi gwe gwe nojjanga otta kubanga mufunye enjawukana oba olina ebyobugagga byoyagala agamba nti nno oba kifo aga wala yazinuun era aba bakkiriza n'okwenda tebenda waman yafaal dhalika yalqa athama omuntu akola ekintu ekimu ku ebyo ebisatu afuna ezzambi ddene nnyo bwatyo musirimu yafundikira ne aya eyo nsaba Allah subhanahu wataala olubeerera atufuula abaddu b'abalungi abeewala amazambi amanene agayinza okubazikiriza ku nsi ne ku nkomerero ate n'amatono ne babeera nga balwana okubeera nti nago bageekeka atusitula amadaala ku nsi ne ku nkomerero walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ردوا الله ولونج من نجم اليهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يفي يواريرو يتلقى أما تيكا غفقوا بناك كنشمك بيونجرا وتلقى أنت الديني تينا شياركايو tuli mukunuulira mpisa wakati wo ne banno naye okumanya eddiini teyina kyeyalekayo neekubuulira naddirwa okuba akaama ddirwa otakuba kaama. Hadithi ejjibwa ku Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kajja ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti idha kuntum thalatha fala yatanaja ithnani duna al-akhar nti bwe mubeeranga nga muli basatu mwenga abantu tekikkirizibwa bantu babiri kwekuba kaama ng'owookusatu tawulira agamba nti hatta yakhtalitu binnaasi paka nga mufunye abantu abalala ababeeyungako ennamba neyeeyongera n'omanya nti wenjogera n'ono n'oli asobola okwogera n'oli agamba nti min ajili anna dhalika yuhzinuhu lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yakigaana agamba nti olw'okuba kinakuwaza omuntu oli omulala ng'okubeera nti muli basatu n'okuba omu akaama omulala ne mumulekaawo nga tamanyi kyemwogerako bamumugeye bamukolaki. Hadithi ntuufu eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim agamba nti ye musilimu yatutuusaako enjogera ya Muslim. Naye bw'otunuulira ekyagaanibwa mu hadithi eno lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana abantu ababiri okuba akaama ng'owookusatu waali ye n'agamba nti kubanga kijja kunakuwaza oli kyenkugambye nti kiyinza okuviirako oli okulowooza nti bamugeyezza. Naye kale tunuulira abantu abamu ennaku zino bageya kyere oli n'ageya munne ne batula ababiri ne bageya oli oba basatu ne bageya omu owookuna naye nga ebigambo ebimu bifuluma n'okufuluma n'abiwulira kwegamba nga tebafaayo ku feelings za munnaabwe nti oba anaawulira atya oba anaakitwala atya oli n'ayogera byayagala n'ayogera ne gwayagala mu ngeri yonna gy'ayagala nga tafuddeeyo mbagambye ku feelings za munne mulala. Ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yabigaana. Tukugamba nga bw'oyagala bakuyise naawe bw'olina okubeera nti n'oyisa banno. Ebizibu ebisinga ebigwawo wakati wa famire, wakati w'ab'emikwano, wakati w'abakolera w'abaschoolmates, workmates, byonna abantu abakolera awamu bitera kuva mu mbeera ey'okubeera nti omu tatunulira feelings za munene yogera kyayagala n'akola kyayagala. Kale singa abantu baali balowooza ku bibatannakola ne bibatannayogera binaayisa bitya bannaabwe bandibadde ng'abantu basobola bulungi okukuuma enkolagana wakati waabwe ne bannaabwe. Kyovola kati kizibu osanga abantu nga tebakyakumira ddala mikwano ng'omuntu okuuma omukwano n'aba nagwo omwaka kinene nnyo naye abantu balala buli mwezi agira mukwano mulala buli mwaka alina mukwano mulala gw'olaba agize nnyo emyaka ebiri naye nga singa omuntu otunuulira biki ebinyiiza munno biki ebimusanyusa n'obyewala ng'eddiini ebwe yalagira abantu bandibadde babeera n'emikwano egyannamaddala ate egy'olubeerera.